0: yul ngongoli kadar wa bai ngotir wo bak tun mur ka yo car accident ngor mala pile kayak ka tap brana mir seat belt yo ulo ni ga goru to mir mala no kal ka seat belt yo tap brana mir ka ngai tu muti ka da kun tangal yun wo na kun do pukwar warun gul maram ngai tu seat belt yo nuna gonga yo ni tu yakka marga bak tun nat jena nindo na ni to seat belt yo dap mar na mir wo yakka ngoli driver ka bachi nya mala bai ngo ka muti ka kor seat belt yo dap mar na mir to al yakka main mak seat belt to ni dap mar na min
1: efena sponsor.